American music and beyond. One Radio 99.7.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit

0: Malinaw na may mali siyang nagawa. Lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
7: Tay, ngayon na ba?
8: Muka. No pangatsaro. Mulitaking asopatam. Otonim. Otonim.

Talaga kayo. Pag wala na ako. Pag wala na ito lahat. Itong pera, itong kasikatan, itong pangalan na iniingatan. Dito pa rin ba kayo? Malamang isa din kayo sa mga unang lilisan. Dahil ganyan naman kayo, di ba?

0: Mahilig lang sa akin yan sila. Ang pansinin. Nakita lang nila maganda yung kasama ko, kaya ganyan yan sila. Kaya umiti ka lang. Ayaw nang suplada ka. Yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas kumaganda ka kasi pag nangangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman kayo sasama sa akin eh.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Pinoy Gen Z sa One Radio.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties, nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
3: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Gen Z!
0: Gen Z.
1: Pinoy.
0: Pinoy.
1: Pinoy.
0: Gen Z. Tugstugang.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti

0: lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
3: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa ilo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Mababakala sa mga butika sina supermarket nationwide. Bagsak ang itinaunggrado ka na sa Rong Transport Group sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kunisain, bay na sinda nagtaong oras pa didi. Sigun kay Legda Joda President Edison Briones, nahaloy na nindang pangapodan ang warang kontrol na pagkalubukan presyo kan petrolyo na haros huli sa mga oil companies. Agrangay maninda na maibasura na ang oil regulation law na subot warang pakundangan na sa pagkalubukan presyo. Kasabay kay niya, igahagad maninda na maamyandahan ang 2 pesos na dagdag pamasahe bilang bastante sa nagagastos ninda. Nangunya na nadodoble huli sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Bako may nasubuot bastante ang ayuda sana, huli ta da ima nasubuot sang 100% na nakakaabotini sa mga driver bilang benepisyaryo. Sa katunayan, sinabi ni Briones na 40% sana ana na ipapaabot sa sainda asin pigalat panindaan ka mga kaini. Tinawang doon man niya na saruining legal na paagi. Ngani sana makapangurakot. Suwestiyon naman niya na dapat maging transparent ang gobyerno sa pigaangkat na produkto hali sa ibang nasyon na mapadapit sa kumpirengi huli sa warang kontrol na pagtalubo sa mga prasyokan produktong petrolyo. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon na tinduguna.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal. At magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan bareta sa oras na ini nahatod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarkets nationwide. Kinasuhan na ang siyam sa 51 rallyistang inarestar dahilan sa mga pagbalgar sa mga serye kan hiro protesta na nilansar kasabay kan State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Lunes, Hulyo 27. Enot na inarestar kan pulisya ang nagkapirang rallyista na nagsuulot nin ipinagbabawal na balaklava o taklob sa pandok asin bandalismo sa pader kan Diliman Substation kan Meralco sa Quezon City. Kasudma, nagsairarom ang mga suspect sa inquest proceedings sa Quezon City Prosecutor's Office para sa mga pagbalgar siring kan bandalismo, obstruction of justice, resistance and disobedience to a person in authority, malicious mischief asin panggugulo. Mientras tanto, pinalaya naman ang 30 iba pang suspect mantang nagpapadagos ang pigsasagibong investigasyon kan mga otoridad. Mantang nainot naman na pinalaya ang 12 menor de edad asin tinurn over sa saindang mga magurang. Alagad isinairarumbo na ang mga ini sa medical legal examination asin profiling kan Local Social Services Development Department. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Ella Bornilla, tindugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para hula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM. It.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jams.

0: Block Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: Retro Jam on 99.7 One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa inyo, kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika sina Supermarket Nationwide. Bagsak ang itinaunggrado ka na sarong transport group sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kunsain, bainasinda nagtaong oras pa dindi. Sigun kay Legda Joda President Edison Briones, nahaloy na nindang pangapodan anwarang kontrol na pagkalubukan praso kan petrolyo na haros huli sa mga oil companies. Agrangay maninda na maibasura na ang oil deregulation law na subot warang pakundangan na sa pagkalubukan praso. Kasabay ka inya, igahagad maninda na maamyandahan ang 2 pesos na dagdag pamasahe bilang bastante sa nagagastos ninda. Nangunya na nadodoble huli sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Bako may nasubuot bastante ang ayuda sana huli ta daima nasubuot sang 100% na nakakaabot ini sa mga driver bilang binipisyaryo. Sa katunayan, sinabi ni Briones na 40% sana ana na ipapaabot sa sainda asin tigalat panindaan ka mga kaini. Tinawang doon man niya na saro ining legal na paagi ngani sana makapangurakot. Suwestiyon naman niya na dapat maging transparent ang gobyerno sa pigaangkat na produkto hali sa ibang nasyon na mapadapit sa kumpirengi uli sa warang kontrol na pagtalubo sa mga prasyokan produktong petrolyo. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Panawon na Tinduguna.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Dog Radio, 99.7 News FM. .10. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
8: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: sa headlines kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30. Parada 30 headlines.
0: PNP Tabaco nangapodan in tabang sa publiko katakod kan hit and run incident sa barangay San Ramon.
2: Saro gadana, saro lugadana sa pagrasay nindaga sa subot illegal na pagmimina sa Katanduanas.
0: LGU Kamalig nagaandam sa posibleng decampment kan mga evacuees uli sa pagbaba kan aktibidad kan bulkan mayon.
2: Sanitary landfill kan Tabaco City ginibong modelo kan rapu-rapu.
0: Bulkan Bulusan da ipa itataas sa alert level 2 mantang nakapag-record nin 109 volcanic earthquakes sigon sa FIVO.
2: Mga obrero sa Bicol nagprotesta kasabay kan ikalimang sona ni PBBM.
0: Sa lado nasyonal, Senador Lacson hinagad na magkaigwanin competent witness na magpaliwanag dapit sa intelligence fund.
2: System loss charge sa pigkakarkulong mahali sa bil nin kuryente sa taong 2027 sigon sa DOE.
0: Padilya ng apodan na iprioridad ang kuryente asin transportasyon kaysa sa space rocket.
2: Senador Ontiveros kontra sa propuestong nuclear energy kan Marcos Admina.
0: Baligod asin 18 dating bodyguard ni Saldico kakasuhan nin kasong cyber libel sigon sa DOJ.
2: Labor group nanindugan na mas dapat tawanan nin atensyon kan administrasyon ana pagpasara kang national wage law.
0: PNP mas higutan subot ang seguridad sa mga eskwelahan.
2: Para tukdo sa Davao de Oro, ginulpikan magtugang na estudyante.
0: Sa lawas ka nasyon, death penalty para sa cyber scam, pasado na bilang lay sa Myanmar.
2: Oman, nagsunod ni management system, ngani bawasan ang tensyon na sa Middle East.
1: Parada 30, Parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po itong nyanin Miyerkules, Hulyo 29, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod Barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
0: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM dahil. Sharing man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5:06 ng pagkahapon. Pasirin na kita sa detalyes kan mga barata na tud sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
0: Nangapodan ang Tabaco City Police Station sa publiko na magtabang sa investigasyon katakod kan sarong hit and run vehicular accident na nangyari kan Hulyo 22 badang alas 8:35 nin banggi sa Purok 3 Barangay San Ramon, Tabaco City. Sigon sa Facebook post kan Tabaco CPS, basado sa saindang pangyanot na investigasyon, ang imbeltong lunedan sarong kulay gray o silver na Toyota Hilux na igwang roll bar asin dai pamatukoy na plate number. Makalis ang insidente, tulo sa buot na nagparayo ang lunadaan, pasiring sa direksyon kan Tabaco City proper. Sagkod sa ngunyan, dahil pamangiraray natutukoy kan mga otoridad ang pagkakabisto kan driver. Sigon sa pulisya, sarot na importanteng palatandaan kan pigahanap na lunadaan, iyo ang danyo sa walang parte kan fender, partikular sa parteng harani sa inutan na ruida kan driver side, na pwede sir makatabang sa pagbisto kaini. Padagos ang pigsasagibong investigasyon kan mga otoridad katakod kan insidente, kaiba ang pagkalapasin verifikasyon kan mga impormasyon na pwede sir magtukoy sa lunadan asin sa driver na imbelto sa insidente. Big inganyar kan Tabaco City Police Station ang si isay man na igwang impormasyon o makahiling sa insidente na makipagkoordinar sa pinakaraning istasyon in pulisya. Dakulang tabang man ang anuman na CCTV footage o dash dashcam na pinisir makatabang sa pagkaklaro kan pangyayari. Sinartoman kan mga otoridad na papadanayon na importanteng parte kan investigasyon ang lambang impormasyon na sa indang aakuon tanganing matukoy ang imbueltong lunetan asin driver. Mapanimbag ang responsable asin may busol ang maninigong legal na proseso.
2: Detalyas kan mga bareta duman sa katanduanas. Gadan ang sarong 22 anyos na lalaki mantang lugadan ang sarong 38 anyos makalihisa matambunan kan ruminasay na daga mantang nagkakalot subot ning Bulawan sa sityo Makakao Barangay San Isidro San Andres katanduanas bandang alas 7 nin banggi kan Hulyo 27. Sigon kaya Police Lieutenant Mar Joseph Reburiano, hepe kan Karamoan Municipal Police Station, tulong katawo ang nagkakalot sa lugar kan biglang ruminasay subot ang dagaan. Ang nagadan, iyoan 22 anyos na residente kan Barangay Datag Ista, mantang ang 38 anyos na residente kan Barangay Ubi Karamoan, nagkaigwanin mga lugad asin idinara sa Eastern Bicol Medical Center. Kaiba man na sa lugar, ang 16 anyos na aki kang lugadang lalaki na siya man ang naghagad nin tabang matapos ang insidente. Ulit at harayo ang lugar asin warang signal alas 4:39 nin maagahon kan Hulyo 28 na iparam sa pulisya ang insidente. Sa inot na investigasyon, nagluluwas na naghahanap subot nin Bulawan ang tulong lalaki kan mangyari ang pagrasay kandaga. Nagpatanid man na si Rebriano sa publiko na likayan ang iligal na pagmimina huli sa peligro na dara kainiya. Sigo na sa iya alinsunod sa direktiba ka na Provincial Director kan Katanduanes Police Provincial Office asin kan Gobernadora magpapatindog nin permanente na police detachment sa Barangay Ubi para mapunduan iligal na pagmimina asin mapahigot ang pagbantay sa lugar.
0: Bigaan daman kan lokal na gobyerno kan kamaliig ang posibleng decampment kan mga internally displaced persons o IDPs makalis ipahayag kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evokes ang padagos na pagbaba kan aktibidad kan bulkan mayon. Base sa inaitala kan Evokes, dawa na inaana ang mga volcanic earthquake na ilistang lava flow asin sulfur dioxide flux sa palibot kan bulkan na pwede maging rason kan pagbaba kay ni hali sa alert level 3 pasiring sa alert level 2. Nagdadaw na ipaman giraray na nakataas ang alert level 3 mantang padagos ang pag-iral kan magma sa irarong kaini na nangangiponin masusing pagbabantay. Susog sa Kamalig Public Information Office sa tanganing masyarto ang kaligtasan ay sinkayusan kan mga residente bago ang opisyal na pagpapauruli. Big andamana kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamayon ni Dr. Romel Negrete Jr. ang linig sanitasyon kan mga evacuation center, verifikasyon kan mga dokumento nin pamilya, provision ng transportasyon asin ang pagpadanay kan code red status sa emergency operation center.

0: decampment order para sa mga IDP asin magdanay pamangiraray sa mga designated evacuation center arukan kamaligbong Karas Evacuation Center asin Tagaytay Evacuation Center.
1: Mientras tanto, ginibong modelo kan lokal na gobyerno kan Rapu-Rapu Albay ang sanitary landfill kan na syudad ni Tabaco makalihis magsagibunin benchmarking visit sa City Environment and Natural Resources kan syudad. Opeto kan pagbisita na personal na mahiling asin na mapag-adalan ang operasyon na kan sanitary landfill kaibahan ang mga kapaagihan sa solid waste management na pwede ser nindang maipautob sa saindang sadiring LGU. Sigon sa Tabaco Senro, ipinapahiling kang nasambit na benchmarking activity na pigbibisto ang sanitary landfill kan syudad komo sarong halimbawa nin Marhay asin standard na pagmamanihara nin mga basura na pwede ser pangarugan kan iba pang mga lokal na gobyerno.
0: Ipigayag kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOGS na day pa naglalangkaw ang parametro kan Bulkan Bulusan kaya day pa ini itataas alert level 2 mantang nakapag-record ng 109 volcanic earthquakes kan Hulyo 28 ngunyan na taon. Sigun kay resident volcanologist April Domingiano, nasa presente ang volcanic earthquake may koneksyon sa paghiro kan tectonic process kan Bulkan in kaso magdakula sin mas dakula ang pamamaga kan Bulkan sa kasa na ini itataas sa alert level 2. Inian sa tahaw kan abiso kan ahensya mapadapit sa pagdakol kan volcanic earthquakes poon kan Hulyo 28. Sinabi kan opisyal na kung hilingon ang desigation activity kaini, nagpapahiling nin maluya hasta moderatong emission o shallow volcanic sulfur dioxide emission poon Hulyo 21 na nagaabot sa 50 tonelada sa kada altaw. Ini may connection sa buot sa active shallow hydrothermal tectonic process na nangyari sa Bulkan Bulusan na posibleng magkaigwanin steam-driven phreatic eruption. Ipapagrumdum ang publiko na nagtitinir sa alert level 1 ang Bulkan Bulusan na ibig sabihin igwaining low level of unrest at seismicity na nagpapahiling kan dakul na tsansa kan phreatic eruptions. Nagpatanid man ang opisyal na likayan ang paglaog sa 4-kilometer permanent danger zone asin maging maingat sa paglaog sa 2-kilometer extended danger zone sa southeast kan Bulkan uli sa posibleng epekto kan volcanic hazard.
1: Nagtipon ang manlain-lain na obrero sa Peñaranda Park sa Legazpi City kan Lunes, Hulyo 27, kasabay kan ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpahayag ang mga partisipante kan sa indang mga pangapodana dapit sa korupsyon, kabuhayan, edukasyon na karapatang pangtawo asin iba pang mga isyo sa komunidad. Sigon sa kinatawan ka na Sorsogon People's Organization, kinokondina ka na sa indang grupo ano subot panunupila sa mga aktivista sa indang probinsya. Sabi man ka ini na igwang mga aktivista na sapiritang pigpapasuko, pigsesentensyahan o pigsusunadani ng mga ugibo-gibong kaso. Kontraman ang grupo sa Pax Silica asin na pirang kasunduan sa tahawkan Pilipinas asin Estados Unidos na sigon na sa inda pwedeng makaapiktar sa soberanya asin likas na yaman kang nasyon. Mientras tanto, sinabi kan kinakatawan kan Biyuanos Contra Corruption o BKK na si Ernest Blanquera na daipa magkakanigoan lakdang kan gobyerno kontra sa korupsyon. Ibig doon man niya ana pangangaipo na dagdagan ang suporta sa libre asin di kalidad na edukasyon asin nababawasan subot ang budget para sa basic asin tertiary education. Tinawang doon naman ni Antonio Lopez kang Legazpi Daraga Drivers Association ang epekto kan padagos na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo sa kabuhayan kan mga driver. Sigon na sa iya ang kaipuhan kan sa indang sektor iyo ang haloy na solusyon asin bako puro sana ayuda. Natapos ang pagprotesta sa pangapodan kan manlain-lain obrero na simbagan kan gobyerno ana sa indang mga pangapodan dapit sa korupsyon, kabuhayan, edukasyon, karapatang pantawo asin iba pang isyu sa komunidad.
0: Alas 5:17 in pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal, natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nandiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barada 30, barada 30, barada nasyonal.

0: Inagad ni Senator Ping Lacson kasabay kan ikasampulong trial day na magpresentar nin mga competent witness na magpapaliwanag dapit sa intelligence fund. Narisa kaya kan Senator ang subot garing kada quarter na pagluluwas nin intelligence fund kan Office of the Vice President alagad igwang sarong pagkakatao na naiiba. Ulidigdi, inagad kan Senator Judge na magkaigwamanin magpapaliwanag para sa intelligence fund. Nagpromesa man si Representative Joel Chua na igwang ipepresenta ang House panel sa mga masunod na pagkakataon. Niyan tras tanto, nag-intrimis man si Trial Presiding Officer Chis Escudero na sangunyan, confidential pa ang pangaran kan nasabing competent witness.
1: Pigkakarkulong ganap na mahali sa bilin kuryente and system loss charge sa taong 2027, sigon kay Energy Secretary Sharon Garina. Aminado ang opisyal na bako ini madali alagad posible sindang mag-issue nin mga pulisiya, posible subot na mahaluyan ang implementasyon kay ni sa lado kan electric cooperatives. Katakod kay ni, sinabi ni Secretary Garina na tulos ninda ang pupunan ang pagtukar kay ni kaibahan ang Energy Regulatory Commission as in National Electrification Administration. Kaimana sa mga pag-aadalan ang labi sa sanggatos na electric cooperatives as in private distribution utilities, ngan ina maaraman ang kinakaipuhan na pumumuhunan, ngan ina mabawasan ang mga nawawarang kuryente sa sistema na pigap babayadan as kan mga konsumidores. Mientras tanto, sa oras na ma-implementar ini, pigkakarkulo kan Energy Department na mababaan bilas sa kuryente ni ina 5% hasta 10% depende sa distribution utility.
0: Nangapodan si Senator Robin Padilla sa administrasyon na iprioridad ang pagpakarhay kan power supply sin sistema nin pampublikong transportasyon kan nasyon bago ang pagbusol kan rocket launch pasiring sa space. Sa iyang kontrasona sa Senado, sinabi ni Padilla na dapat tawanin mas dakulang kapangyarihan ang mga local government units sa pagpapauswag kan mga proyekto sa enerhiya urog na sa mga hararayong probinsya na nakaka-experience in brownout. Inagad man kan Senador na maparikas ang proseso kan pagtugdok nin mga planta nin kuryente ngani masimbagan ang kakulangan nin supply nin kuryente sa manlain-lain na parte kan nasyon. Katakod kay ni, tinawan nin duo ni Padilla ang pangangipon na mapagayon ang sistema nin transportasyon particularmente sa Bicol Region. Sa iyang sinabi na haros 12 oras pa man giraray ang biyahe ali sa Metro Manila pasiring sa Bicol. Mientras tanto, nagpahayag man ininin suporta sa propastong Freedom of Information Bill as in ang propastong ipagbawal ang paggamit kan social media kan mga minor de edad.
1: Mientras tanto, nagpahayag ni na pagkontra si Senadora Risa Ontiveros sa propuestong paggamit ni nuclear energy bilang panghaluyan na solusyon sa langkaw na presyo kan kuryente as in kakulangan in supply kan enerhiya sa nasyon. Inibokan ni Senadora ang pahayag kasunod kan pangapodan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang ikalimang State of the Nation address kan Lunes na pag-aadalan kan Kongreso ang nuclear energy bilang parte kan plano kan gobyerno na pakusugon ang sektor kan enerhiya sa nasyon. Sigon kay Ontiveros, bako siya uyon digdi, huli ta wara man na sa diring pagkukuwaan ang Pilipinas nin mga raw materials na kaipuha na sa pagkriar ni nuclear energy. Sinabi man kan Liistadora na ang gabos na radioactive materials ang kinakaipuha na ang katon hali sa ibang nasyon as in hasta sa ngunyan ang wara pasubot na syerto na sistema ang Pilipinas para sa salbadong pagtatapok ang radioactive waste. Tinawang doon na sana ni Ontiveros na dapat natauwananin na atensyon na kan gobyerno na pagpapauswag kan renewable energy sources na likas na igwa ang nasyon, siring kang solar, wind energy as in iba pa. Sigo na sa Senadora na dakol pang renewable energy resources sa Pilipinas na di pa napapatalubo as in mas salbado ang mga ini kumparara sa nuclear energy.
0: Kinumpirma kan Department of Justice na inaprobara na kan Office of the Prosecutor General ang rekomendasyon kan prosecution na sa angatanin kaso sin Attorney Levito Baligod asin ang 18 dating bodyguard subot ni former Acubicol Party List Representative Saldico. Anom na counts kan kasong cyber libel ang sa indang planong isaangat kontra sa mga nabanggit na persona kay riba ang kasong perjury na isinaangat man kan DOJ. Mientras tanto, iaapila ni Attorney Levit Baligod as in kan 18 dating bodyguards na nagsabing nagatod sindanin kwarta kay Saldico sa manlain-lain na personalidad sa rekomendasyon kan DOJ na magsaangatin kaso laban sa sainda. Sinabi ni Baligod na sala ang DOJ sa desisyon kaini na kasuhan sindanin cyber libel na nagsasabing warang patunay subot na nagpost sa social media. Dagdag pa kaini na handang magsumiter nin mga individual na affidavit si Baligod as in ang subot 18 dating bodyguard. Ang mga reklamo laban kay Baligod as in sa 18 individual isinangat ninda dating Senador Antonio Trillanes IV, dating National Security Advisor Eduardo Anyo, House Deputy Minority Leader Laila De Lima, Father Flavie Villanueva, as in Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr.
1: Liwat na tinauwang doon ka na sarong labor grupa na panahon na gani natutukan ka na administrasyon ang pangangaipokan mga obrero sa nasyon. Sigun kay Partido Manggagawa, Deputy Secretary General Wilson Fardalasa, dai marhay na natukar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga programa para sa mga obrero. Katapod kaini, sinabi kan opisyal na mas pigahalat kan mga obrero iyoana nakabinbin na sa Kongreso na legislated wage hike na 200 pesos. Idugang padigdi ang pag-abolish kan presenting provincial rate. Sigon kay Fortaleza, na kinakaipuhan na sana na ma-establishara ni national wage law nga ninamagin pantay-pantay ang sweldo kan gabos na mga obrero sa bilog na nasyon. Inawang doon kaini na kunda imahiro ang paglangkaw kan sweldo, dai man makakasabay ang mga namamanuaan sa paglangkaw kan mga barakalon.
0: Big share to kan Philippine National Police na sa intang higutan ang pagtataunin seguridad sa mga eskwelahan sa nasyon. Kasunod ini kan nabanggit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sa ikalimang State of the Nation Address kung sain nagpromesa ininin dadagdagan na pagtataunin seguridad sa mga eskwelahan sa nasyon. Sinabi ni Police Colonel Allen Rico, ang Hepican Public Information Office kan PNP na nagpapasalamat sinda huli sa pagbisto kan Presidente sa isinigibon nitang pagbabantay sa mga eskwelahan nga na maprotehiran ang mga estudyante. Magigirumduman na sa sona kan Presidente na banggit na igwang mahigot na koneksyon ang PNP as in Department of Education nga na mahigutan ang pagtataunin seguridad sa eskwelahan as in ibitaran ang nanuman na kriminalidad na nangyayari digdi kung sain imbelto mismo ang mga estudyante.
1: Mientras tanto, iridoan na sarong lalaking paratokdo makalisubot gulpihon na kanduwang estudyante sa loob kan eskwelahan sa Ilisali National High School sa Maco, Davao de Oro. Nangyari subot ini makalisitahon ang saro sa mga ini huli sa pagsusulot nin hikaw na pagbayular sa pulisiya kan eskwelahan. Nagkalat man ang video sa social media kung nasa ina may hiling anap pananapak kanduwang estudyante sa paratokdo. Sigun sa salaysay kan paratokdo sa pulisiya, nilalagit subot ang estudyante mantang tinambangan na siya nin suntoka hasta sa tamaan ang sayang pandoka. Nakibali man digdi ang tugang subot kan estudyante asin sinuntok ang paratokdo hali sa likudan kaini. Sigun sa Department of Education Davao Region, ipigadulog na an insidente sa guidance office sa kaneskwelahan para sa magkakanigong administrative action. Yantras tanto, dinarama na sa Municipal Social Welfare and Development Office ang duwang nasabing estudyante. Padagos pang pigi-imbestigaran kang DepEd Davao de Oro Schools Division Office ang nangyaring insidente.
0: Alas 5.26 nin pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan kanang sa tuwing panahon atod sa Indokan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas ng tawo na ngayon po iyan ng minerals kay guloy ng pagnam ni Sarong Capsule Oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa ang low pressure area. Yaon mo niyan sa bisinidad kan Makalelo na Quezon. Easterlies man na nakakaapektar mo niyan sa Northern Luzon. Dahilan kan low pressure area ang Metro Manila, Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union na Sinpangasinan. Magkakaiguan ay madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi and flash floods or landslide dahilan sa moderato sa kudisagun minsan may makukusog na pag-uuran. Ang natadadang parte kan Luzon, magkakaiguan ay madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uuran dahilan kan Easterlies. Posible digdi and flash floods or landslide dahilan sa moderato sa kudisagun minsan makukusog na pag-uuran. Yan, tras tanto ang Aldao, masirang alas 5.39 in pagkaaga, masunop alas 6.26, ngunya na pagkahapon. Pasiring mapo kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Pasado na bilang lay ang padusang kagadanan para sa cyber scam sa Myanmar. Kinumpirmar ni Union Parliament Speaker Ayong Lindwe ang naipasar na anti-online scam bill. Magkalis aprobaran kan parlamento ang mga pagbabago sa draft bill sa meeting kan duwang kapulungan sa Naypyidaw. Igon kay Lower House MP Ayachan, daiman binago gabos ang draft bill magkalis ang naging pag-urolay kan duwang kapulungan asin parehong igwang importanteng parte sa propuesto. Basado sa draft legislation kan Mayo, papatawanin 10 taon hasta habang buhay na pagkakakulong sirin mang padusang kagadanan ang mga involto sa kadasan, torture, unlawful arrest as in detention o malupit na pagtrato sa mga individual nga nipersahon na magtrabaho sa mga online scam centers. Mantang habang buhay man na pagkakakulong ang para sa mga nagpapadalagan kan online scam centers o nagsasagibo ng crypto scam. In kaso magbayla digdi, ipapataw man ang death penalty. An anti-scam law ka inot-inoting lay na naipasar kan bagong gobyerno kan Myanmar na pinamamayuhan ni dating Junta Chief Min Ayong Leng. Isinagibo ang lakdang sa taho kan talamakan na internet fraud factories sa war-torn country kunsain target ang web users sa bilog na kinaaban sa pagikan romance as in cryptocurrency investment cons. Iyan naman po naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parang tamay taman, sa bilog na promesya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbates, Orsogon. Day po maghali, masunod na ang programang na Tita Baliana Show kasabay si Tita Pauline. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawo na digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30 Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with
3: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Rock Radio 99.7 News FM. .net. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatiliin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Trekking music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Pollyanna Show!
1: Bon gang bangi, Bicolandia. Miraculous. It's Mother's Day. Kasi it's miraculous. Araw din ngayon ng mga nagtagumpay. It's a Wednesday. Wednesday. May sing it lang. Diyos maray na bangi po, mga katindugan. Ini naman po ang sa inyong lingkod na baka masyadong mag-iunoy. Pero mahamutoy. Gurang na! Pero may harang pa. Tita Pollyanna, magkakatala meetam na naman po tayo hanggang alas 9 ng gabi. Siyempre, nadadaupo kita dyan sa First District Avalbay in the City of True Love. Mga parte kan Second and Third District Avalbay. Mga parte kan Sorsogon, Camarines Sur. And of course, Catanduanes. Sa One Radio Tabaco. And yes! Nadarao mabukita sa Camarines Norte. As in sa mga parte kan Camarines Sur. As in Luzon. Ay, Luzon. As in mga parte kan Quezon Province. Sa OneRadio.net. Wow, pirangal daw na lang. Matatapos din naman ang buwan. Goodbye na July na magdingal. Hello? Agusto kita. Forever punyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products. Jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, pudding stick. In different flavors, Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. And of course, batata milk drink. Dazzling whip soap, Snowtime ice pops, Deli's condensed and evaporated milk, Drink or Float, Golden Town sardines. Meron tayong tatlong variants. Original, Golden Town sardines with chili, at ang paborito nating lahat, Golden Town sardines with extra chili. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa mga pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para naman po sa satuyang mga manggagayo ni mga katindugon, kayo po niyado ka ng oras para mamantinir ang satuyang mga sadile sa pagkakaiguanin me time as in self-pampering. sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50. As in dumanaman kita mapahanspa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Saan pang sanan po iyan? Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapun niya to an sa tuyang. Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
0: The Dita Poyana Show!
2: Showbiz Pakitik! Showbiz Pakitik!
1: Ay nako talaga ha, sobra ngayon. Hindi pa rin na tinatantanan ang balitang pinapatawag ng MTRCB itong si Vice Gandar. Ano nga kaya ang kahihinatnan nito ngayon? Ano, meron na naman tayong suspension? Hayayay! Parang paulit-ulit na lang yan. Siguro dapat meron ng mga first offense, second offense, third offense. Ganon. Pag third offense na, babu! Diba? Kasi paulit-ulit na lang, boring. Alam nyo, pag masyadong paulit-ulit na ang paggagawa ng hindi kagandahan sa ere ng isang performer o isang celebrity o isang host, eh dapat babu na. Kasi nagugulo lang ang buhay nating mga simpleng tao. Diba? Nasisirang ating mga values. Nagiging chismosa tayo kahit ayaw natin. Kahit ayaw.

0: Ewan ko lang kung napapansin nyo, mayroong isang artista nakarelasyon ng isang sikat na ator. Ang sa ngayon ay hindi na pagkikita in public. Dahil pala, siya raw ay infanticipating. Alam niyo ba kung anong infanticipating? May infant na siya. Ay, nagdadalang infant. Kaya naman, marami pa rin nagtatanong, totoo kaya ito o may pinagdadaanan lang siya? Baka naman kasi nagkaroon na ng infant tapos hindi natin alam, tapos hindi tayo inimbita sa binyagan. Unfair yan. Huwag ganon. Gusto din naman namin mabahiran ng langis ang aming mga labi. Wow! I wanna eat lechon. Hoy! Sino siya? Hula, hula, hula, hoop! Ay, huwag na lang natin banggitin. Kasi baka hindi naman totoo. Baka naman keme-keme lang yun. Pero ha, ang tagal na niyang hindi na pagkikita in public. Kaya dapat natin siyang antabayanan. Oo, isa siyang celebrity kid. Nanay niya, tatay niya, artista. O, yan. Yun lang ang claw. Ayoko na mag-iba pa ng claw. Sa ating chika, Grande na Mohan. Mag-text kayo o di kaya naman mag-comment. Ay nako, uso pa ba ang integridad? Is integrity still so in the know? In the know? Integridad, uso pa ba? O, pwede po kayong sumagot at makichika. 0961-447-3923. Hindi kaya mag-comment na lamang po tayo sa ating comment section sa ating audio live stream. Nakapikit daw ako. Bakit ako napakit? Siyempre, nagpapakute. Pag nagpapakute, magpipikit-pikit. O, yung mga insaymada ni Mami, ha? Dahil araw ngayon ng mga mothers, mudraks, meme, inay, inang.
1: Mami?
0: Yes, bebe?
1: Happy Mother's Day, Mami.
0: O, nasa ng insaymada ko? Ay, hindi ka ako pinautang sa bakery, Mami. Hoy, hindi naman nagpapautang ang bakery. Meron bang bakery nagpapautang? Nakwa!
2: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita!
3: Sixteen actress, 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Ang init!
6: Pataba!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Pataba!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Pataba!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing!
6: Pataba!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
6: Pataba!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
10: Siyempre naman.
9: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
9: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
10: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
9: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
10: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
9: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Basta may black.
5: May balak.
9: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
2: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show
13: on the radio. Yeah.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawow ka pa sa Duke's Minis Cookies.
0: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
13: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
16: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
20: The Tita Puliana Show!
21: Oh, ha-ha-hi. Ang oras, alan sa is, 39 na po.
22: Ang cute, ano?
21: Mommy.
22: Kumusta naman po ang ating mga naghahapunan dyan ngayon? Meron na bang naghahapunan ng lechon? National dish? Ano ba talaga? Adobo o lechon? Parang mas boboto ako sa lechon.
21: Masyarap eh, lalo niyo malutong-lutong. Para kang lechon. Malutong. Char!
22: Dito naman po tayo sa ating Chica Chica Grande. Para sa ngunyala aldaw ni Mi Hercules. Aldaw din ang mga wee-wee winners. Winners Day. Uso pa ba talaga ang integridad? Or integridad, uso pa ba? May puwang pa ba ito sa modernong mundo? Well, sa panahon kasi ng social media, diba? Instant success at matinding competition, marami na rin ang nagtatanong. Hindi lang sa buwan sila nagtatanong, ha? Tinatanong din nila ang kanilang sarili. May halaga pa ba ang integridad? Magkano yan sa tindahan? Ha? Hindi yan candy, no? O kailangan na bang dumiskarte kahit minsan ay lumalabag sa tama? Well, siguro naman alam nating lahat na ang integridad ay ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ito ay pagiging tapat sa salita, sa pangako at sa prinsipyo kahit mahirap o walang kapalit. Ibig sabihin, ginagawa mo ito ng kusa sa iyong loob at buong katapatan. Di ba? Ngunit sa realidad, may mga pagkakataong tila mas mabilis umangat. Yung mga nagsisinungaling.
23: Aray ko.
22: Nandadaya.
23: Aray ko.
22: O di kaya gumagamit ng koneksyon.
23: Aray ko.
22: Kaya may ilan ang napapaisip. Kung ang iba ay nakakalamang sa maling paraan, bakit ako magpapakatino?
23: Aray ko.
22: Diba? Sa kabilang banda naman, ang tagumpay na walang integridad ay kadalasang panandalian lamang. Parang dumaan lang, yung parang, ay teka, pwede bang makisilong? Ang bilis nun, ano? Pagkaraan ng ulan, wala na. Ang tiwala, respeto at magandang pangalan ay mas mahirap buuin kaysa anumang kayamanan. Alam natin yan. Kapag nasira ang tiwala, mahirap na itong maibalik. Oo, parang nabasag na ano, flower veins. O, maibalik mo man siya, maidikit-dikit mo man siya ng epoxy, ang pangit na. Hindi na maganda. Di ba? Na-try nyo na ba yun? Itapon na lang yan. Kahit medyo mamamahaling vase. Kasi pag nabasag yan, pag binuo mo, tsaka pa rin. May mga bitak-bitak na. Tapos merong mga, alam mo yun, yung mga kulang-kulang na parte. Kaya hindi na maganda tingnan. Hindi man laging madali ang pagiging tapat, ito pa rin ang pundasyon ng matatag na pamilya, maayos na negosyo, mabuting pamamahala, at mapayapang komunidad. Inuulit ko ha? Hindi man laging madali ang pagiging tapat, ito pa rin ang foundation o pundasyon ng matatag na pamilya, maayos na negosyo, mabuting pamahalaan at mapayapang komunidad. Integridad. Espel. Espel integridad. Kanoy. Siguro maganda rin tanungin natin ang ating mga sarili-sarili, di ba? Sa tingin mo ba, may puwang pa ba ang integridad sa panahon ngayon? O anong sagot? Naranasan mo na bang piliin ang tama kahit ikaw ang napahamak? Wow, that's ano ha? Ano yan? Ang tawag doon? Sakripisyo yan. Mas mahalaga ba ang resulta kaysa sa paraan ng pag-abot dito? Maari bang maging tunay na matagumpay ang isang taong walang integridad? Paano natin maituturo ang integridad sa mga kabataan sa panahon ng social media? O, diba? O, maganda yan. Magandang tanong yan. Ang integridad ay hindi ha nasusukat sa dami ng nakakakita sa'yo, kundi sa mga desisyong ginagawa mo kapag walang nakatingin. Talagang sayong-sayo lang ito. Ikaw at ang iyong sarili. At syempre naman, ang iyong pinagdadasalang Panginoon. Ganun lang yung kasimple. Paano natin maituturo ang integridad sa mga kabataan sa panahon ng social media? Aba, napakahalaga po niyan. Dahil ang social media ay hindi lamang libangan, isa na rin itong classroom kung saan natututo at naiimpluensyahan ang ating mga kabataan. Paano naman natin maituturo ang integridad sa mga kabataan sa panahon ng social media? Simple lang, maging huwaran ka, no? Hindi lang tagapayo. Mas malakas kasi ang impluensya ng nakikita kaysa naririnig. Kung nakikita ng mga kabataan na tapat ang kanilang mga magulang, guro at mga iniidolo, mas malaki ang posibilidad na gayahin nila ito. Diba? Parang nagiging role model nila. Kung medyo kakaiba naman yung kanilang mga iniidolo, lalo na nasa mga sa social media, no? Marami na rin tayong mga idols na mga content creators. Tapos yung gawi-gawi nila medyo parang, teka sandali, parang mali-mali, parang hindi magandang impluensya yan. Kailangan din kasi nating ituro ang responsabling paggamit ng social media. Hindi lahat ng nakikita online ay totoo, ha? Turuan silang mag-fact check, umiwas sa pagpapakalat ng fake news, at mag-isip muna bago mag-post o mag-share. Kailangan din natin na ipaliwanag yung epekto ng bawat click at comment. Ang paninira, cyberbullying at panloloko online ay may tunay na epekto sa buhay ng ibang tao. Ang integridad ay dapat makita maging sa digital na mundo. Siyempre yung mga kabataan natin, kailangan natin pinupuri sila. Purihin ang kanilang katapatan, hindi lang sa tagumpay. Kapag ang isang bata ay nagsabi ng totoo, kahit mahirap ha, nahirapan siyang sabihin ito, pero ginawa niya, nagsabi niya na siya ng totoo. Kilalanin natin ito. Mahalaga na makita nilang ang pagiging tapat ay kasing halaga ng pagiging matagumpay. Turuan din natin silang tanggapin ang pagkakamali.
1: Accept. Accept. Accept the wrongdoings. Accept your pagkakamali.
22: Bahagi kasi ng integridad ang pag-amin ng mali, paghingi ng tawan, pagwawastos sa nagawang pagkukulang. Ang tinatawa-tawa yan, te? Ate? Si ate, tawa ng tawa kanina eh. Te? Ayun o, tawa siya ng tawa. Sa panahon ng likes, views at viral post, mas mahalaga pa rin po ba ang mabuting pagkatao kaysa sa kasikatan? Bakit? Kasi pag nagka-monetize na, parang wala na. Oo, marami mga taong nalulunod sa kanilang success. Kaya dapat hindi natin yan bigyan pa ng puwang sa ating mga puso. Pag halimbawa maramdaman nating medyo successful na tayo, magiging mapagkumbaba pa rin po tayo at kailangan pa rin i-uphold natin, pangatawanan natin ang integridad na dumadaloy sa ating, hindi lamang sa ating dugo at katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. And everything's gonna be A-okay. What? Yes. Kaya dapat ganun lang ating maging pamantayan sa buhay. Kahit hindi nakikita ng maraming taong ating ginagawa, gawin pa rin po natin ang tama. And integrity is alive and kicking. Ouch! Kicking daw eh. Baka masipa tayo. Pwede kayong jumain sa 0961-447-3923. Pwede kayo naman mag-comment sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Ten minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Again and again and again. Woo! Oh. Yaw naman po kita girara, indig di sa The Tita Poyana Show. Kaibana naman po girara. Yeah. Ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayonon. Munyan bako masyadong mahamuton. Bako masyadong gurang. Bako masyadong maharang. Sakto lang. Welcome sa ikaduang oras. Kinaot ko man po na kamo dyan, nagkarakan na, basugon na, naghali na si Rico Punao, as in si Tom Jones. Pasiring na dyan sa indoor si Tita Chanda. Tita Chanda, para magpa-cam out. Kasi you're busog na. What? Hi!
3: Greetings! Greetings! Shout out! Bolivar!
2: Holding hands na tayo ha? Hindi ako nagbibiro. Maghawakan tayo ng kamay. Kung pwede magyakapan. What? Sweet naman. Habang naglalakad. Naglalakad saan? Sa Shoutout Boulevard. Good evening kay Eusebio Castillo. At syempre pinapabati niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon Bakake Albay from Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Tito Eusebio Castillo. Si Tita Nena Palanas Bobis naman, pirming nag-aantabay po iyan sa satuyang programa. Kaya Diyos maray nabanggi po sa imo dyan, Tia Nena Palanas Bobis sa Swa Malinaw Albay. Maray pa dyan, maalsumon. Maalsumon kasi may mga suwa. Sabi nga ni Tita Nena, dakulong daw talagang suwa dyan. I am sure. At enjoy pa siya sa ating music. Mabuti naman. Tita Emmy Clarete, good evening. Maraming salamat po sa iyong pagkikinig. At regards daw sa mga listeners natin dyan sa San Juan. Good evening, San Juan. Maray nabanggi man po sa imo, Tita Shirley Sabilia Belier. Dyan sa Datag, Santa Teresa. Christian Abrera Chan, good evening. Ganon din po kay Welma Foliero Clidoro. Good evening sa inyo. At syempre, thank you so much sa ating mga bagong followers sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. As in, nadadaw po kita from Basco Batanes to Tawi Tawi. Wow! I love it. At nadadaw man po kita sa ilang parte sa Kinabahan. Dyan po naman sa Tuscany, Italy. As in, dyan sa Florida, Miami, Florida. Dyan po naman sa New Jersey. US of the A. At syempre, dyan po naman sa Georgia.

Shout out vám boss agom ni Tita Karen, Mam Rodriguez, na si Rafaelito Bok. Na ang kanyang description, oh, swerte din ano nito ni Tita Karen kasi mahigusun ang sa iyang agom na si Rafaelito Bok. At syempre naman, pag mahigusun, gwapo yan. Wow! Hello man po dyan kay Manoy Tonyo, asin Manay Nelia, na permi pong nagdarawag sa tuya dyan sa Basud Tabaco. At syempre, sa tuyang magayuno na tita, Tita Wang. Dyan po naman sa Nawang Barangay 3, Maliliput, Albay. And regards po sa buong Buena Bajo Compound.

Siyempre kay Kuya Cogs. At yan po naman ang listahan ng makakatanggap ng ayuda mula kay Kuya Cogs. Sana naman sa susunod, Kuya Cogs, isali mo naman ako para naman masihan ang beauty ko. Kanon! Diyan po naman sa Purok Tres. Sa ina Purok Tres, ini Christina. Tita Christina, diyan po naman sa Family Ragos sa Purok Tres. Ayan. Ba't biglang nawala? Binabati ko pa lang si Tita Christina, nawala yung kanyang comment. James, dyan sa Barangay Bacolo, Tabaco City. Shout out po sa iyo at sa iyong family dyan sa Floodway, Pasig. Nagdadangog man sinangon yan. Pati na rin daw sa kanyang pinakamamahal na asawa na talaga naman sign on to sign off. Nagdadangog sa One Radio. Thank you so much. Baby Cristel, nagkakawat ka pa dyan. Binabati din natin si Mama Teen, buda si Papa June. As in, si Lay, ayan, dyan sa San Isidro, Ilawod. Lola Poppings, dyan po naman sa Rizal Street, Malilipot, Abay. Perming nagdadangog man sa tuya. Thank you so much. Manay Lilia Belaos, kumusta man dyan sa Datag, Santa Teresa? Bornelia Family, dyan po sa Boring. Soria Family, dyan po naman sa Cobo. At syempre sa Puro Cuatro, Burabo, Daed, Abilgos Family. Abais Family, dyan po naman sa Lagon. As in sa Kamambogan, sa Sofranos Family. Nicanor Ampoon, shout out sa imo, hali isa agumong si Annalyn. Ang sweet na Manila. Jersil and Jeric, dyan si Belen Tui Albay, also to Tita Hazel Sid. Brizo Family, dyan po naman sa Bacolod. Lalong-lalo na kina Cho Benito, as in Cha Evelyn. As in kay Benedict Brizo and Diane Brizo, kaibana na sa mga akininda, nanyaon man dyan sa Urpao. Shoutout din kina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel sa Payahan, Malinaw, Albay. Good evening naman po, kaway-kaway dyan sa Kanaway. Makulit daso doon aki dyan si Miara Helion sa Bilyen. Tita Eva, kumusta ka na dyan? Ang pogi naman pong si Sergeant Pago ng Tabaco Police. Mahigusun po siyang mag-responde. Good evening po. Ano mong mahigusun na yan? Gwapo pa. Wow! Hi Ren, kumusta ka na? Tita Cherry Borja at Tito Jerome Borja. Jan sa San Lorenzo, good evening. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy ba? Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fesh, hindi ako.
14: Makidistro.
15: Firmang walat.
16: At parang batang-bata
17: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador.
6: Sa gabi ay
0: si Saldi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
12: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
16: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
4: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
5: The Tita Poliana Show!
6: Yeah! Oh, yeah. 7:38 na po ang oras. Baka meron kayong lalakarin. O di kaya naman, meron kayong dapat tawagan, i-chat. Gawin nyo na ngayon. Kung ipagmamaya-mamaya nyo pa yan, makakaligtaan nyo na yan. Baka importante, ha? Kumusta naman ang ating panahon dyan sa inyong mga lugar? Dito po sa Bicol Region, kabilang po naman ang Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Maulap po tayo hanggang maulan ang panahon. May posibilidad ng moderate hanggang malakas na pag-ulan at thunderstorms sa ilang lugar. Kung nararanasan po ninyo ngayon, mag-chat lang po kayo o di kaya mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Poliana Show on One o sa One Radio Facebook page. Ang haba kasi, no? Ang temperatura po natin, humigit kumulang 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Okay lang, no? Ano lang siya, komportabling temperature yan. Lalo na yung 24. I love it. Mag-ingat sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan. At ito nga lang nabalitaan natin kanina hapon, ano, merong gumuhong lupa diyan sa may Catanduanes. Naku po, mag-ingat po tayo. Sa Luzon naman, maraming bahagi ang makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Bakit ganun? Yung pag-ulan, ang kalat. Sabi na pakalat-kalat. Paano yan? Hindi ba pwedeng masinop ang pag-ulan? Diba? Para sa isang ano lang, hindi na siya nakakalat. Ang hirap ayusin yan. Sure, nagalit. Sa Visayas naman, maulap na may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. O at least doon, hindi kalat-kalat. Sa Mindanao, para dun sa ating mga kababayan sa Mindanao, mahagyang maulap hanggang maulap. Hindi masyado hanggang sa maulap. Ngunit may mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Kaya naman, dito po sa Kabicolan, kung meron kayong payong, ilagay nyo na sa bag nyo dahil maya't maya uulan-ulan. Or di kayo naman, kung hindi na naman importante, huwag na kayong gumalan. Diyan na lang kayo sa bahay. Silip-silipin nyo yung mga lumang mga gamit nyo. Baka pwede nyo nang itapon yan, ipamigay o di kaya ibenta. Huwag kayong masyadong mag-hoard o di kaya mag-ipon ng mga gamit na hindi nyo masyadong ginagamit. Kaya pag ganitong medyo maulan ng panahon, huwag nang gumala. Ang asikasuhin po natin yung mga naka-imbak dyan na hindi na natin kailanganing mga gamit. Alright? Ba't ka natawa, kuya? Nakakatawa dun. Si kuya, parang, ano eh, nanggigigil ako eh. Yung tawa niya, nakakainis. Sure. Ay, hello, Christina Ragos. Ah, dyan pala sila sa Estancia. Ragos family, dyan po naman sa Poroktrang sa Estancia. Thank you so much sa sindong pagdagog every banggi. Every banggi, oh. Hello kay Ben Boy S. Santos. Sabi niya, good evening, Tita Hermosa Polly. Oy, nag-blush naman ako noy. I'm not so hermosa. It's only diit-diit lang. Diit-diit lang. Not so hermosa. Laila ba o Christine? Sure. Sa maganitong oras din, dapat kasi medyo inaayos na natin yung ating mga kabataan. Nire-ready na natin sa kanilang pagtulog, yung iba naliligo, yung iba punas-punas lang. Para man mabango. Para pag sila'y natulog tapos na naginip sila, yung makakasalamuhan nila sa panaginip nila, hindi magre-reklamo. Sabi, ayun, bango mo naman. Oo nga eh. Kasi pinunasan ako ni Mami eh. Nilagyan pa ako ng kulog ne. Kulog ne? De cologne, of course. It's just written as cologne, but it's really cologne. Diba? At yan din ang pinakalumang kalye sa buong Pilipinas. Cologne. Sa Cebu yan. Colon, Cebu. Doon daw. Unang-una. Pinakauna at pinakalumang kalye sa buong Pilipinas. O at least, no, meron tayong natuklasan. Natuklasan, no? Yung ano naman, hindi makapag-decide pa kung maghahapunan sila. Kahit gabing-gabi na, yung iba nag... Ewan ko, ha? Marami po sa ating mga kababayan na nagsasabi na, ay, huwag kayong masyadong kumain paggabi, pero ang lakas pa rin natin kumain. Parang pinapaalalahan na lang natin ang sarili niya, sana. Sana hindi ako masyadong maghanang kumain ngayong gabi, pero ang sarap kumain paggabi. Lalo na pag masarap ang ulam. Basta siguraduhin lamang po natin na huwag naman tayong humiga kaagad. Syempre, magpalakad-lakad muna tayo. Diba? Mga pitbahay muna tayo bago matulog. Nakatayo, chismisan. Dapat ganon. Sa looban, sa labasan, sa kapitbahayan. Lakad-lakad tayo at makipag-chismisan para alam natin ang nangyayari sa kapaligiran. Alam mo ba? Parang hindi mo alam. Yung iba kasi, yung iba kasi plastic. Sasabihin na, ay naku, ayoko ang ganyan. Actually, galita-galita ko sa mga chismons eh. Pero actually, silang numero uno. Gustong-gusto nilang malaman kung anong nanggaganap sa kanilang kapaligiran. Naalala ko nga noon, merong isang ale. Sa isang subdivision ito, kwento lang naman sa akin. Siya ay nagtitinda ng mga kung ano-ano, nagpapahulugan siya ng mga damit, mga kung anong bagay-bagay, sa mga katulong, or di kaya yung mga domestic helpers, yung mga kasambahay. Kasi sa subdivision, di ba, may yung iba, pasosyal, may kasambahay. Nagpapautang siya sa mga yon. Pero habang sila ay nagkukwentuhan, tinutuklas niya kung ano ang mga sikreto sa bawat pamilya. Diba? Kaya napapansin nila na bigla na lang siya nalang, oh, kumusta na pala yung si ganito, si ganyan? Tapos isipin yung kapitbahay niya, bakit kaya niya nalaman? Yung pala, ang kapararaanan niya, yung mga kasambahay, doon siya kumukuha ng mga latest chika. Ganoan! Sabi naman ni Ray Ocampo Buban, hi Teta Poliana, good evening po, Ray Buban, kinastilyohan, guard ng Graceland, pa shout out po kay Roski Buban. Ay kuya, di ba ikaw yung dyan sa Graceland? Ay kumusta na kayo dyan? And shout out kay Roski Buban. The Tita Poliana Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita! 747.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Puyana Show!
2: Alahoy, alahoy, alahoy! Welcome sa panghuling oras kan sa ito yung programang The Tita Puyana Show. Bago po, alas 8 na po. Alas 8:01. Kamusta naman po yung mga nahuli ng naghahapunan? Ay, maray pa ining si Levi Binyas Fernandez. Masirama ng ulam niya ngayon. Chop suey. Buda tortang silag na bulinaw. Wow, masirama. Dahil mo pag-ubuso niyan, Levi, hata maagi ako at dyan. Makikaon ako dyan. Tapos biglang akong dumating, ano? Pangilang araw na ba ngayon ng impeachment trial hearing, no? Sa Senado? Pang-anim na ba ito? Anyway, sa kasalukuyan, pumasok na ang impeachment trial sa mas mabigat na yugto. Ang presentasyon kasi ng ebidensya at mga testigo ay talagang isa sa mga pinaka-tinatawag nating crucial in English. Wow. Ang focus ngayon ay ang mga aligasyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong si Sara Duterte pa ang kalihim nito. Ayon sa mga testigong humarap, may mga malalaking cash withdrawals na inilarawang hindi pangkaraniwan habang patuloy namang itinatanggi ng kampo ng Vice Presidente ang anumang irregularidad. Siyempre, natural, di ba? Kukontrahin talaga yan ng kukontrahin. Ganyan talaga ang proseso. Ang mahalagang tandaan ay hindi pa naman ito hatol. Nasa yugto pa lamang ang Senado sa pagdinig sa ebidensya ng magkabilang panig. May pagkakataon pa ang depensa na maglatag ng sarili nilang ebidensya sa mga paliwanag bago magpasya ang impeachment court. Sa pananaw ng marami, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol kay Sara Duterte. Isa rin itong pagsubok sa mga institusyon ng bansa kung paano ipatutupad ang pananagutan ng mga mataas na opisyal at kung magiging patas ang proseso. Ano man ang personal na paniniwala ng bawat Pilipino, ang pinakamahalaga ay pairalin ang due process, katotohanan at paggalang sa batas. Sa tingin ninyo, sapat na ba ang ebidensyang inilahad sa ngayon o masyado pang maaga para humusga? Iyan ang tanungan. At siyempre, dahil sa masusing pagninilay-nilay at pag-imbestiga, makukuha rin kaya nila ang katotohanan? Ano yun, horror? Pero hindi, dapat din siguro pag-aralan ng ating ibang mga departamento kung paano maiwasan yung maya't maya, karakarakang nakakakuha na lang ng pera at nagwi-withdraw nang wala man lang kadahi-dahilan. Siyempre kung magwi-withdraw yun ng mga 30 million o ilang milyon niya, dapat tatanungin agad, hindi yung basta't pinalusot. Aba, isiniligir agad sa bag, tsaka binigay agad dun sa nag-withdraw. Parang mali naman yata yun. Yan ang dapat pag-aralan nating lahat bilang mga Pilipino. Di ba? Paano natin may iwasan yan? Bakit nakalusot? Parang nagiinit na naman ang anit. Meron mo 30 million bawat isang bag? Sobra naman yan. Dapat talaga kasi meron tayong mga panuntunan para maiwasan na yung mga ganyan. Kaya naman kasi nagiging madali para sa ilang mga nasa puder na makakuha o di kaya sabihin na natin, no? Makapangikil. Pangikilon sa kabanang bayan dahil madali lang. Di ba? Wala namang ano, walang mga nakaharang-harang. Dapat maraming mga security posts bago ka pa makaka-withdraw ng ganyang kalaking pera. Diba? Ano, ang sarap sa bunutan din yung iba dyan. Talagang wala lang ginawa kundi magnasa sa pera ng bayan. Tama ba? Sa bunot na lang? Sa bunot na lang. Oh. Para magising sa kachuchuhanan. Kaya tuloy ngayon, maraming mga Pilipino ang parang tulala lang. Pero ayaw na namin mag-comment. Ayaw na namin makikipagbugbugan sa mga comment section sa mga threads. Dahil baka i-mass report kami, mawala pa yung aming account. Hoy! Oo nga, nakakatakot din yun. Kaya nga hindi natatakot yung mga troll kasi nga ang dami naman nila. Mga poster account yan eh. Kaya kung mapapansin nyo sa mga threads, talagang libo-libo halos ang mga nagko-comment ng mga laban o di kaya naman na pumapanig sa kung ano mang pinag-uusapan. Lalo ngayon, napakainit ng usapin talaga ng trial court na yan. Dapat ayusin nila dahil pag hindi, ayun na naman. Mag-iinit na naman yung anit natin. Buti sana kung anit lang sa ulo, eh paano din yung anit sa baba? Aray! Parang hindi ko kaya. Talaga, anit ng usapan ngayon. Kuya, alagaan yung mga anit nyo. Mahirap na kasi yung minsan pag hindi natin naalagaan ang ating mga anit, may mga microbe yung titira dyan. Tapos nagiging balakubak. Yeah, we should take care of our anits. Okay? Although minsan, talagang flaky yung mga anit natin. Maganda din naman yung pampalipas oras, yung kinukutkut mo yung anit mo. May kilala akong doktorang ganyan. Doktora. So, anong ginagawa ni doktora? Ayun, nagkukutkut ng kanyang balakubak. Ada.
3: Aray ko.
2: Kayo, nagkukutkut din mo kayo ng mga balakubak nyo. Basta lang hindi naglalakad yung mga balakubak nyo, safe kayo. Pag naglalakad yan, ako, iba na yan. Dapat habulin mo. Sure. Alam niyo ba, weekend na naman. Oh, bukas mag-weekend na naman. Huwebes bukas, ha? Araw ng mga uhaw. Pagpapaalala sa ating lahat na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day para tayo ay liquefied. Ayoko nga yung sinasabi niyo. Eh, para ma-hydrate. Anong hydrate? Ang baduy pakinggan. Dapat, you know what? I'm so liquefied kasi I drink water 8 to 10 glasses a day. That's why I'm so juicy. Juicy! Ano ka, Charmaine? At malapit na rin matapos ang July. Ang dami nating paalala, no? Yes. Agusto kita. Malapit na. Agusto kong mahalin mo rin ako. Ah, gusto kong pautangin mo ako. Ah, gusto kong kumain ng lechon. National food ba ang lechon? National ulam? Sabi nila, adobo daw. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Still with your Tita.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
10: The Tita Puliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Poliana Show!
24: Sa oras na 8:32, dito pa rin po sa The Tita Poliana Show. Good evening! Diyan po naman sa family kakilala and Berdine sa Tagaytoy. Ayan, good evening sa kakilala family, Berdine family. Diyan po naman sa Tagaytoy. From Ashley Berdine. Binabati din natin si Ramon Convencido. Good evening! At ganun din kay Romnick Belaos. Thank you so much for commenting sa ating The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Yung hindi pa po na nakaka-follow, mag-follow na kayo, ha? Nakakatawa doon. Follow na kaagad. At syempre, kung nais po ninyo na masilayan ang aking kagandahan na nawawala, marami po akong mga content sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok. Follow nyo ako doon, follow ko rin kayo. Di mag-followan tayo, followan. Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poliana Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat ng mga pamilihang bayan, Bicol Wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Chocolate Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, sa tuyo mga katindugan ng mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyo ang me time, as in self-pampering, sa inpa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niyaon po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Madi kaya magduman na sa nakita. Hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Good evening din kay Robbie Benig. Ayan, ngayon ko lang na-receive ang iyong message. Patapos na naman ang isang Winner's Day. Winner's Day, o araw ng mga winner. At syempre, araw din ng mga mommy dahil Mercules. Bukas, weekend na naman. Huhuwebes. Araw ng mga iyakin. Araw din ng mga uhaw. Para po naman paalalahanan tayo na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Hello to Melds Canoy. Good evening. Good evening din sa iyo, Melds Canoy. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. At sana na nandiyan na naman kayo bukas. Dahil nandito na naman ako bukas. Ito naman po yung lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Nag-iiwan ng mga salitang kung maganda ka, ako rin. Wow!

0: Meron pa tayong mga pahabol na pagbati.
1: Kailan ba yun?
0: Pabati naman daw sa family Bernal dyan sa Kabaasan, baka kay Albay. From Melds Canoy. And of course, binabati po natin ang lahat dyan sa Magapo, Tabaco City. From Briagas Adlao, John Paul. Thank you so much for listening in. At sana naman bukas agahan nyo naman. Late na kayo. Ubus na ang ulam. Hi!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
11: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
12: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.